Heyo waswa ton getti won be wati ko min akilu jamdi sappo be minti joedi di ha suudu radio el getto abdu pullo kay mbobe gimongol pulaku min so be yaw siddi min pullo mo yilla gajo nda kubaruji kubaruji nyalo mari hande puddan be kubaruji ngilla ngalam do dawla lamdo dawla marshal mahamad idris debi idno kanko o yehi o yilla ke kenya ha babal ni hande be cigoto nyamande e hamagazaji di onaza haton o yehi o yillo ngam o larana be yitere mako de ko wontini ra haton gilla ngado dum gilla ni hande ngar ngam o yaha o lara de no wontini ra ha wakati rende himbe ngontini jotta do be sadir mandiyam sadir matobo lamdo dawla o yidi kanko o banno bi mi on o larana be yitere mako ni hande de no wontini ra ha stock ji di himbe mari ha magazinji majum eno non gilla majum gilla ni hande dum gilla nga o hoccani anniya ngam be don gadana mo rapport ji ha dereji de den dum wontiniri amma o larana be yitere mako no dum wontiniri igo ni hande soinde tobo himbe ngidi ben itande hikka do tammeni hande de tema dum wonan wattan ha demitirle meden ngam man kanju wadi hoccana anniya gomnati yer ini hande ministere dubbe hande lesdi chatno poti be nyaha be ndara ha der province jidede no wontinira ha wakero to man eno demitirle mabbe bo gontiniri ngam hebani hande no taskitonoro ha hebano idoro ni hande tedede dum dum mari haje dede ko lamdo dawla marshal mahamad idris debi itno o wiata o wiata ni hande banno binomi on ministere dubbe ngem ama ha der redu lesdi no foti be do ganjani hande ha der province ji be jaha be ndara kala province kam fu de reno wontinira ngam habe kebani hande no be ngara lisafi be dum ko mara de reni hande to di wakati mara haje wallinde be kebani hande no be ballitira ben don be lesdi burdu be tampugo lamdo dawla ha fahin o wiata gomnati hoci anniya enden dole ni hande filobe kambe bo be lato ni hande himbe gondinbe be koci anniya de ko wallititta alesti lamdo dawla o bezata wigo ha fahin o wiata yitande hikka dum latata ko ban kitale chalide nyamande banni hande gawri ko nande e mudum dum gomna ustanno coggu modum sippana lafube hikka kambe cendanan be mere ben don ni hande be lesdi tampube burdube tampu gonde lesdi no foti sakontama ha province ni hande yidube be torra tobo majum marshal mahamad idris debi no wadi woyna ndu ha hedi hudidirabe ha hudidirabe be tabitinani hande jingindiral gam ha himbe keba mballita ha wakere kolara yurmede wi adama diga ben doni hande won ben der redu lesdi ha bawo lesdi kam fu jangal ngal gomnati jangal ardorangal ministro mo dawla ministro joni hande gakkanado ciede e ciede lesdi wutirta der hitande betere tahir hamid giling o do tokkitini ngilla mako ngo be ko chani anni ha woyla re lesdi bawo fadande lesdi borku delegation man be jottake kenya sala safajira ha biltin lamorde province lesdi wadi fira dede ko chana anni huwete ha jangal mabbe ngala ni hande gide fere fere gide dudde be ardani be fere fere bakiyeje be ni hande be lesdi wadi fira majum lamlambe kumanden ardani be wuro man e be fu mabbe ni hande be gidan gam be ndara dede ko wontina ha wakere ko larani sani barka lesdi wakere ko larani durngol e demitirle hande lesdi wadi fira naibijo arano president assemblée nationale docteur david oudingar ngari madem kanko bo wadi gidal kenya fajira be delegation ardani be faculté a wakere ko larani jangende de diplomatie e non diplomatie e kudi dal ba o lesdi dodum université arvers christian university delegation man be ngari ni hande be kollini naibijo president assemblée nationale dede ni hande bakeji jangirde fere fere be janginta ha université mabbe min yoga kina do kubaruji betero gasim sherif mohammed kanko bo yeyi kenya fajira o yilla ki ababangal be nyiwata sare ministere nga kubaruji
wote jangal mako kam o laara ni hande be yitere mako yaande kuude majum kuude de mkuude puddaade daga hitande ujineridi e sappo e jowi e yeso ni hande ben don technicien en wakilanaabe huugo nyibugo minister man Monsieur Gassim Sherif Mohamed o wiyata kanko o lorata ko fahin ngam ha o laara ya harde kuude majum dole ni hande kambe ardani be wakere ko larani nyibalo man kambe bo be kubbina alkawal mabbe dedei banno wolidira e dedei ni hande sarti ngabe koci be dokitan gomna nyibalo go kambe bo be ndarodo majum afain o wiata ngilla mako tatabanga dum ngilla ni hande ngawat goli safi dedei largo no yarde kude majum e noy yahrde ni hande kuude majum dede ni hande ha dum ko ngakki ha wakere gomnati gomnati wadi jungo do besdari dede ko timmitinta kuude majum e ha wakere mabbe kambe bo ministro wiata atoni onde o meti lorago ha der lewru novam nden kam je mabbitigo sare minister majum na ngam laru o fahin yahrde kuude majum de jehina de jehay do o barroto ben don ni ha wakilanaabe kuude man kanko ministro wakana ko baro jittur juman gomnati eno non huwo be police sanitaire hasare ministere ngan jamu lesdi kambe bo be kuna ke Kenya a Kenya altina palais de la justice eno non be do be jottake ni hande de sappo en jetato dum kambe ben ardina ha kude de do be kuna ke be kurani hande kude mabbe de do adila ko bawo hokkugo be de deni hande kongol gol be kunorto ben don huwobe wakilanaabe sembidin go hawa kere ko larani kubaruji famtin go wajago himbe enon non ni hande de ko larani jamu majum labe ndam faddana leede dum ko tariyan dum be fuma ben hande be koshi aniya be kuran kude de ko walliti te jamu bi be resti yelwata maju wada ma do ardangal president jo ardani do tribunal beto do Mustafa Abdurrahman Ahmad jamdi sappo be minti sappo ene jotto do Soudou Radio habaro ragarewol dum habarol ngal daran gol dina mission ben do ni hande ardani be mission ha wakere kuri alliance biblique je les ditiat jangal ardurangal directrice nationale betero dane maji mayengar o yodo fabi ha bernol bongor la mort de province les dima o ke be funangere ha ton be ngadi ni hande nyande altini salinde go hawritirde de kugal en non ni hande famtingo e wajago yummitin kini hande kuude mabbe dedei ko hurgata ben don yido be torra wakere jamuji lawol hakkiloji wadama be tawi kini hande ben don ardani be dinaji ha berniwol bo gor majum jamdi sappo e minti sappo joyi ha Soudou Radio ha do kadden ko barji nyalomare hande dido minde non ko barji man Lionel Nomanga dubalem telem gayus min soyeb yaw siddi min do min wayliti non ko barji be fulfulde to Allah munyi min be mon en tammi jabbidir go ha ragare wakkati barujikam sey jango nyamni sappo kalkala Soudou Radio cabine technique.

Yawa soko pri dama kapera jo chad to atum jaman minute jaman ite telia ye babo picha de madina ke ba evaris fak da de madina farsha be mars mayeno president master chad marechal mama idriss debi a kote sho pon na pa ki restation que je vous tiez ani po cho madina office national ma securite alimentaire cho madama pe shorbo ma shormo kote telzano ko do kan ne point yang ge du che za ba ka pa cho me mara bo gun fi mai fi ne mai adjoint ne mai de ne mai shol mai kin ne ko gora bo mai ma dam ba ching ba fa ba shi afa ne o je point wa ka ta gon ga mar da na ma ga pele mai ki a ke ba ga ya fu ga be ba mu shu ri ke ba ga shu za ma fu ba ba mare mu fu mar bal ba mare wala shu kar bular mana fa sa ya ko ne da mar fa ra be fa bu man za je de bi kar ya ya fa sa ya ko fa pa pu ba ne be ka ga ya sa ya ta kugurma na yebe ya basa ka je shoje ne tabu ay aje go feloma wo je prudence charo afiga je fobo zamini zame mo suru konka mo wuru konka ko mana yebe afika je shoje ba ke biya la ne per guarse ko je faneo shi dashi so ma sur ma yamba mo ga wo mo ka lili yo matin afa mo generate ay ma ki sur ya mali da je ba sai gubna afa mo gen da je ma vanu ka ma ye ke ko af kurusa kon shago ito aje faba neo ke yebe wo mi zar kwale wo mi zar kwale ka Maria ora to gbana mai kwoma irata ko abasan kaze sutu tafa bayin za commerçant zama yar moli fani fani mambo moluar bu gima ne ga wai ma bu sa ga gbani wore to kana ya ko lawe aga chuchin bu narata ko jiri yani kana tuba mun rozo gufuluma mu azaba to lusurman waka taba chomai kwoma gumbe ka zama gwam sharing ra to kwale ku gurta yano marai kai pun der war fa shor ka pun sar man ga lala ga pun ga tokiya sai fa memo pun ko ya da shwere to samre wone amma ma karu wa fa ka ayen mu gibu fure ba yen ko gura ba ko yo bam ka ka so zama ka za cin wala na bam pam be patal ga son re wala ka ga yin re fana yin to ka fa gonga yin to war ya fana so to gab su no ko gura fana ma ka gab su yin a joni ka ba maso magalwa formal bala pasaka isama kapera jo chat be marcher gapele akoye tolo sermanta ministre ma kya kwara bo kalbota de madina tayir nge amin ngilim te kya tolo sermano kalyebo fakya madina faya borku so akone delegation nota kalbne zan ki to shir ne kino urbo to shu ne zan no ka faya madina biltin shaliyo ma province ma wadi fira pa to kya dan de abu yebno falu bu yebno bu mantel dan ka fa bu zan mai mulwar bu Molwer Chobo, Mopo, Province Cham Chamrao, Kaldai, Kafa Buena Buzama, the Guan is a commander, Ka Armayaza Mamo Yarguari, Guarta Televisri, the Fali, Buma Bansarga Pele, Wolf of Bale, Mapu, Kumak Mapu, Chiraya, Take Gabeto, Conedal, and Fabu in Rabe, Faka, Fak Mapu, Zama Pupu, Fakioma, Dua Difira. Baba fara arapajir gabe bamkaka bamkaka kula djon de ne re djon re za popu ara wa fabalta kula za popu ta go bamkaka kula djon de ne brasho bore to bogo fulma ka taon ko ne dans la de bon afage labe je ngobe chombo ka je ge le de malineto pas devant le vice président par premier vice président ma assemblée nationale docteur David Odengar Ngarimading a côté sur quand appelle nos amalwakalpel faculté ma diplomatie ma relations internationales ma averse Christian University il me le anglais en pas soit que averse Christian University yo a faculté America me funeo cosa lo que quand appelle na vice président assemblée nationale Kian Manwoyo ka zama shi bu perdi ma wo ka fani ya ba pasai ka zama ga tabu diplomatie be morfie fa bu universite ya ba san show universite la mo ga jon pran mo show yen universite ma fa ka te serman ve la a jon ka wi ma mata mo bu fa ngi ya pasan ta ma yar gring gring te bana vu mo yi ro ma ta pour ka sai ka matar mo bu pasan ko president fa per di vie se charge lave ba pasai jon boka resident in ba ka shil kita ministre ministre madwa bufa bajili jacques voilà radio communication même dans gafo gorneo de madina gasim sherif mama ta ko pon resulta kaga e choma zama to vura choma maga yene choma lwa bu ministre ma communication ko gor merdi ka gwo gi e o afa kama bu mayin se si kede ne bu akaba wa ga pe ketan pe
daga shi wajen urguwa na jama'a da fi mai zama tamar da fuye biyan ko ka ban balayin ya bufi ne shulan sungulan zan yi beta mura minister of bank machine ne su ijo girta blubba ka fari a izabe a jika kuma ka gintom ki ya bisa gida in yan fuga da ne yau jika kuwa amma shi tabo shi riga gi ka ge gbar yin lakile ka gbar zafa ka zama juwa yau zappili mai ara matara fa bu mar juwa ya fa communication zama kikini ara mai na minister balan karuwar biro ka ga juwa yau ya so yau ka wani yin lamo yau ka shuga juwa yau ya yau ka tana ma juwa ba juwa ka dambin ne to uje dambin ne to uje na je na juma bele ajale ko muna yin be ka juwa ya ya ka lega na ma ga pele ka layo ko par na mini ka je ge kwebe gin bi mai kinji gin la kale ka gbarza biro to mamu do shina ne zana to shus yo zama police police zama police sanitaire police ma jof wi ka wala police municipal ka police sanitaire ma lo abo jamsu ma ministère ma lo abo jamsu te kinu ga nyibu sham ga pele chom lundi wo ara ge wor jop palais de justice wor zaye er zaye ka fani raga jon ya bo te ban mai bo amo fabo mrani zama president zama lo abo ngonkita ara e kalpel bwaye ka fa zareo jne dan wo zaga sing je ya zabo je ka 20% te ban shimur bu zira zabo ga shimur bu ara ka zama mai yar na tumun bu jam su zani take ne bu farel mai mo ya bai nam da ki ne chomai na ka dan na maga ya ka mana bu maza bu yo a fi kamera ban ya bai dan zan ban ka chomo be sai bu ban jo ga sun mu ga za da ga jon ko kan ya zabo mai mano pe jolbe madama dine dene da ne maji mayanga ako kalbu fakya ma dina bongor shab liyama province ma mayuka bima marchom zanani ma do kalbu nabwe fine awa kwa jidi perdi alliance biblik kalbu te kyan akal la izani fa bwene za cham cham za la mission ke kina za ma kinar manu gagli yere john wukak bajwale ka diru walse wubo te zon saibo saibo mat karga punya da arma yambo be man karewa mun kuno shi jama punbe ba fi kuno soka yala ki ga kala ka kuma nan yaba ji jonde ne mun nan yabe lawo e krishia wo burtero ka falan viginwo zaman no viginwo zaman ya viginwo ka na sojin jab dir wal man masujin alliance man majin shir mata ko kalkine la kalkine sai dubi yaman bu fa ko da bu dubu wadu bishu ribe ribe tan ko me furban ma ki ba ka yeno ya bu mali mai ramta ya ka bible bu mai diro ma ma jubu la mission ba dan mai ya kal dan bu bible mai ya ka je dan ma ki mun za ngba ngba ngba a ba jola murza na maga pele zama ka pere jo chad ya me ta fa pa mala mai maka fa ka mandalia bu shaine da ta mer da guana ta mer da pi ma ka ma ferma mu mana mu be abasan ka da musu burte gi mu musu jin fa bu arga ki bala izo ka pera jo cha cha cha jamar mine ta jama da pitetel nay ya babo za kam jarbi li soko pali bu fa bitel legi po gelbe no champ bu fa bien tien tien tien tien tien ne ki mo jine me chomo jine ko kan bu ki yo la me mega shop ne mo kno me ka boboto ka wo za wo za me mo ka fa ka ma din marshan ta fo bu da madin lazza izo ma ka pera jo wi la fa kamro

gamde be kayen mi docteur Macha Dilda ren angestar ki de benigi masanon qafi keren kaske labarafi nagat maga tigan faitna wala bar maga tigan danjaw na kay burda kamata gay ni ke bum naga da marshal mamat idris te bi itno kayna mi kalis ko yo kalunam kalgo gay na mai di kalis ke dum gay mi lopna kay lima lopna laklaki kayam turis kayen haya lima kayen yame lematina kayen ke wa ale bum ge kaf kayen dangi gen ma yala ma china la qaqi haya sida ya la ali ona zana khana mi turisa gena mi turis ko gen ke na gada fe chuen gen ni in messing ali gen gen lema tina gen ma khala fal qaqen o ka ali bu mai dizu wa gena mi bum na gadi tu isare lin gen ke nan distang la gena mi titun doni bu sa ta ulin dane ura dal bu ta turid doni gen in messing ali gen sum ni mai sum ni ali mi gadin gen kaya namin ito si Sarlene amna kaya mindala ito nalabo kaya kasi si sa sinek vifok na amka kaya nisiga marami biarwal katuga mo kaya law kaya law ay lena may namdu kaya ni lena kaya jakula biarwal machuwa kaya talam na ni sumzar ka kaya ni kasit kirista ko nisi dukirse ka kaya may dakwa ydi kaya sindako ka amigyan kaya ni kafaman amgato matula saray lena amka ni kain kami bum na kadi am witi tu ta kada kami sumunda sumun gay titu ka kati sa kain am gay witi tu na dega pamun kami kalis ko yung udala lop na fi gom na fi na kadi kani hey na kadi tong kaf kay min kain ala sa sumni may titu chuka tam sumni bu na kaya wag kain kami dulce na mta kain am da kani kami bum na kada Marshal Mohamed Idris Tebi itno amdala fok mi ministere ka ministere kepne ma fok ministere ka ya nakati chat ka lilopo isiga turis ko sare lop makalina ke gal fi zumna wul dulo de fina kada hlen kaf ko ni gomni fina kada fok ka tare ka turis ka sar hlen amna kayna amdala wa manala mana maka onaza sara hlemoglo chagin gaini ami hlemoglo lagelak lagela gusum go ma bromi sumnan gaini kayna maka sar mun amdala kasi pues ama chabezia ungai ni komni fina ka kusa hlenya hlamatina ka wa famatin ga danga mi ga gusumia a ra kayni sammin gusum go no gurjut lo kala ma kai ngol ga ni dia lang kusum ke ma gusum go lo mon dadi pe kusum do ni gurjut kayen ka ka dai khodiga go bi ne da mai nam dala chuen ga ni makal flak ni simin fulum go mi sum sa ka titu ga tisina mai fulum ga ni la gusum gu se de mai ga sum sa titu ka ka tisin ga ni ful sida ala ga ni nisi tiga funsia mai gusum gu se de wana mbum na kadi juba gomni fi na kadi dimisa le telerena dala gomni fi na kadi ka ngaf molo minala nay kidat liga tayi dalan madi mai nam chop ko mi sa li telere na sa go si hlen go non kafe am dala ni si go ni kalbi si ga ni si fi tous ine da ka hlen mo guske ni ke gomne vi na ratli na la ni si go li ga gomne vi na rat na hlen ga ni si ho do ma gu sam ga ne da na ma kut mo lo ka na mi bom na ga ta Marshal Mohamed Idris Tebi itno nam job ko en mi fo ko na chaja ga en fo ko vi dunia da ma gut ko le sum sa te tun ti se na mi ga ga ni ka en la la ni si jangi ke na ga chat jangi ka la on vi kra na ma le ke tam na ga ta ta ni ke ni si mi ga din ga ni si nga mai di mi ga din ga ni a jangi ke re ko mi vi na ga da a gut ko sum na mi fa nga a o hen dan ga en ru ga na ru ga en ga en go fo ko vi go na ka en glo ke si ga en mi ministre na vi ko ju da sa mi ma la te Ahmed Klein kayen si gubidan nga sugul de filop tige ya turis kayen sar li na kayen si kales ken galma gudu na galma gan vi na gadi chadi kayen si ngori faya kayen galma borgun kayen kayen rugait kayen hodi kayen kamada pur vi mardi chulum da kayen galma biltin na ke yokli ngol de vi wade fira awa kayen gude rugait e chona fa bana e choi galu gadi firan kayen kayen nisimin kayen fi sa ngulo sa kais na laklaki raisa qais kalma ga wadi firana su pede galma biltin na qai kagale inisia duala titut non ga mi ga lan fi gal fi tinale bu gal fi hle dale bu mi hle mati tu ma tisin la qaini su pede gal fi kina distam tina nin mai si ga dim ga di ga ni ala ga ni umzi funzi homo ka rota fa qoni gumni fi na ga jankir sa akut sia ni mi fama aw hen dan ga ni kan ma mul ma na fi fok mo gida la univi debite na kayen ma yuma la premier vice président na kay docteur David Oudengar kay gari modern kayen na mi fum kamat kayen mi fok nga kayen
fokuma maiga ne na kamara kain loy dan ge funi angle na kain anvara maiga he na kadevi mirikanga kain fokum fi le kolta ngol ta kain ful hatta mi sumza la kain la uka anisi la ma funi sin mala tap char ka ala po kami yung funi ferenjena la diplomasi kain ge funi sgele la unga na kain fok nam kain kain fi le kolta ngol ta te ya kain Ares Christian University. Awakain ni si Rugoyen Kakalar hindi na ma vice president vi dibidena kain lawakain kay hatman siya hada mo kain lalayan ni kroni vinagat ko chua sili na mo fi hat na dan kain ni mi fam nga awakain dan kain ni minister ni vi labar ma jok labar goy na kain del di ko ni vinagada sa mga lagas ni Sheriff Muhammad kain namin kamatlan tourist kain kay sida choli so kain lima ina awulia kain in sida irmi minister vi labar ma jom goy na awa kera me turis kain sar lop malin kain han tiga lop kain ka tu kain tu tiga mi kain u tala lop nam cham tu ni kain porta e busada biri macha dok mo falta kain na garam lak busamu makna he lima lop nam kali na awa kera me minister en gufok ni si sabi gul yal dalibu afi fok nam ma choli so ina li nam nan kain na me minister ene gatim sheriff gatim mama sheriff kain na me kafun si dum nen gayne na mai chukala fa ma de ka lop ma galina kharam dala ambur ma choli so la gal la ni ministeri jose am li lope mun gayne nerf ani burnam gayne mai tu chu tam chame to me tu ni gayne si sa ka inasi di kharam dala nam gay man hala ma wol gayne mi sam hidina isar lop na khay lop tu eto diga mi ga mai nam dala bulam hoti do ni hoti don mala gane sar lopnan gade me hoti gane la hofun sit ko asum chukol fe a lilo ba ko tala la lane sit ken da gane la tan tel mad do yam hidina ene fo ani tel mad do yam hidina lo tel mad do yam do yam do na hidat do yam ma na a gane november december gane am da gane hoti dan gane ani se lilo ba kala fe a si da mala hot ma hoti ara do a do go ni ken mai kalam na mal lo di bu na ge awahin dan gane ken me sumsala kain si police na ka police allah ga lawni fi ngade vi tusa na fi ministere vi doktora kain si burda burda lendi kameda kain si fi hatta kain lendi kameda kain si to anglo ministere vi kidana kain to kain yum kisi kain lum gai lopni visa kain lop kan gai nang nirfa ani ji fa kan kain nang lum don lop mai takam na kai hadangin ala kai komni vina gat lop nam kan nang lumon gai ni kain si lum gain lop ni fisi kain si non kaf kain ni doyam gla fandiri kain ma lilo bo kain lop ma lin gain he ministere vi doktor gaino lenda an gama jona kon si dikalam le tan go ngana kon si dikalam le ya kafa kai fa de wa wa kai la bara vi nakat ma ga digan tan na kain an job don mi sama wulin mai bangale chofe Gabriel Dami kain ana mi ka to lom go ka gichau nu le tiglo ni mi fam nga

Ike debe ni ke masa non kafi ki debe de devant to gatami fok mo fi masa sa e chat na Cameroon na sa li no la ka en mala subre to e subre la ona na ki debe ni ke sa fu don bon ro ki debe ni ke sa yago na ka en ke sa ka skal marwa sa garwa ki debe ka en ni ngolo ka en si yigandi ka en sa far ngol le jame na sa ka skal bon ro de devant ti ki ki debe ni ke masa non kafi ka en sa kuzeri tan na de devant ti ki la ka sa ka skal maga ka en ki ngolo pusum ke saklo dem dem na ki debe ni ke masa na sa vudon kumi sa magawi chachat na Cameroon na ka sa dinet non kafi de devant ti ki ka en la bara vi na katan jambu dom ga mi lionel no mengare dum ga mi telem guys a en sa mugu dan delen chochi gan ga chope Gabriel gan to am vigo go em hen mai dang mara an go ni ka sala mai kran di gan gum ga gudan ga sinisia ki ni ko man delen na la chope la brun di vigo mi na no japu mol ko ma vi lo vin dia so masal ki joy ki develop par balam ka ya lem fle burma fokma.

Assalamu alaikum nay sakani yete min jaga kalkala bundi studio ndo fadora de chari hagno kunya nor kalkala de tena bonum nungu sundi yom mo ko na jilla raba ki ngana ramu sayna kanya rakke ki ajli gara ga dum ki yu ha gara ka mo ala ngar do jaw kralio la felle e pigdo ye be gara ka mando ngene ko na charo ngar dum ko mo kalako res sa biso re ingi sund ma kalako la yo dayo re ka mutena na warga munun sundi yom ngam nyonje kede ngaje ga dum no ga dai mutena na warga munun sundi yom ngam talo la migo ngi kede ngaje ko londo kabin tekni gam talal miyo ki lungge te wi tan ato gabriel la itana ma charo ndi charo mohammed ali tijani awaray nga chen micro ga bi abar no mangu sen jogo dai ya chen ga waya ibrahim mamad tambomi ga bi galu ga dai yam ko imbol ga no mamad tin tan no kasara ndi ki ga kin ha ga hinir ha do mun ga bin

hatiaga na kujana rakar kala kita na abang mungkin sendi homo abang sendi macam lar dan mungkin lugu nama lugu demu dah lugu lugu dan mungkin presiden dah lugu Marshal Muhammad itu sendi itu no dari curi orang nama lugu nama mungkin kurla ingat kereta dangan mungkin ikan gak yukulengan kereta lekumbu hami ngan dari ni jalan gak dari nama lugu hukama ya dari curi dan mungkin nama gak nama muda fado demu agar menarik hal nama hari dalam kereta kuliaga dari ingat kereta dangan mungkin awal gak dan yoyo orang gak dari nama muda kumbu aku dikimi kimi buat ingat dan nama muni orang dari ingat kereta kadang wan herere dai kumbong ke kere kadang kita inga dai ni jenal dai kada yo wen ni dan nan namun yo dai nam narna ka ding kere kada agar menar mahdama dai ding herere dai ing ha inga ni jenal yo ding wan herere yana ne ding kere kada yo agar herere dai adla gire naji agar karlo cha yo ngung kere kada yo ga naji dai na ya ga abugo dai ya na yuro kalkal ya kumbong dai nan ya yo ingi dai mo ling dan nan namun ma kre che gini ha dan na che gero cheno ding re ya cheno wen ni dan nan namun yo alam ne ga dai ding kere kada ga halla dai yo adla gire naji ko dara ju gam yo ko tala garani yo ranga dai nan namun gade kimi kimi ro dai wali nga dai mi ko tala garani nga hanga dai kumbu yo ju gure dai ndugulo lu ko tala garani jawnga yusono gan yo ngada dingan na chaga awnde kawlinga na gre ko ni ngadan na ko na robli ni ro achegi nyawnde kawlinga ni ro dunga kul da dan mu gumna dawla Marshal Muhammad Taidri Debi yo dai dinga dan na chagi yo chono dai halata yo mi yo ngekere kada ya ma ya charga yidu lu garu ga ya ya mundo province ngekere kada ya ga kim kim ro dai balanga dai dala ga nar jawu ya go balanga dai yi kul ko dala ga ni yo nga yo ya le mo dan kal kal wali dai di ko tala kul nga dai dran go imay may ga di nge ko tala nga dai mi go wali kana a ke tan jo ya ni dai yeri sono garan kum bi yo nge dai dinga dan na chagma gre mi go nge dai dran mo nge kula ga wonde fada wodo mo garan gi chan ga onaza mi go dai dran mangge kombo jek daya daya kulangra dan yo ya undu burni dum nyamena handio daya ya lara daya dran go dingi kere kada ya chek yi chono day kombi akul dinga migo ben migo ko tala ga dinde jow mu woro i jugu yuran yo ngi daydi dan na chagma a chono migo ngi kulga alla hokma nga imigo ngi kulga yan kago nga day dem no ngama chara noga migo tajiru mayo ke dran go yimar kal kal le iji migo jeria gade yim nga halla dai mko lalawal ga dai kumbo sondu ko nana randio drango may may di gar tamandi a jeyan gade dai yan dotoro itanay ko dana ngali ngi dai jing dan ko na cagal gade frongo ko mangi nga dai dan ko na cagi jingge kede kada aga frongo dai namru go jing wan harer dai man kumbo ga kulga hokma wan haremar mi go yugo yuran nga wali nga dai drango na ga hartran nga trai go ikoy yaba go hokma sondu ke asuna garan grafu ga chono dai namani ga kumbo nanor kalkal ya ga ngi dai jing gumna dolo mari Muhammad Taidri Debi itu no.

day yani yam mo nol yeng day ding dan go na ca ga gre ko do dingan yo yey go habara gete ngere ngi mi go ya car ga lunga kul minister nga kala nga day rezeng go kama jike akula imi dan nga dan mo ngi can ga minister de finance ngi cana tahir hamid ngilin yo day curi orna la lulu galu ga da yanan gungge kede kada war re marnal unda faya ga kor gorno koynal undu bor gorey o ling day dan nal yo day ay talaga ko adi yoro nan na ballo day chomna ngana na jabali mi kede kada ga na ka die biltin yoro waler ne koyna manal unda chef li nga province nga wadi firaray ga da yana chapali mi kede kada ga na kam nar mahalla ma wulu ni ngana dan alu gol yo muni muni day ner ni tawyo kede na chapali mi kede kada yoro day ding dan na ka yo na kam nar mahalla ma har nga day dem no re minor kal kal de manno ki de gre manno har nga day mer no ko mo faw aga borong day namru ko fodol la manayre fodo ga namru ko kidasu ye wengi day dina na chapalu mi go wadi faram har jingi day na charana ga manaram hallama ngi zandu ko mene tala ga akoli ayo ye go habarra ga tengire dan yo namru lugunga e chanaga day lunga ko la naym ga nga daya president ga assemblée nationale nga day dan mo nga akolungi chanaga docteur david udengar ngarima den nga dan mo ga kul premier vice president yo awonde kawli ngana dan go ndai na caga awonde day aga nata migo nga day yama yo gana dawla ngede nga day drani ka mna nga dan miung yo ga den charga harish christian university yo nga wuni nga day dran yo gan yo ya jega yaka dingi che de kara yaka hal nga day dran nyan ge kidayu halama hal nga day dem no fado dum hu barum nga day drani jangi ka ga shab yo miung yama yo dawla nga day yo dingi yaka nga ajana day dran ki soro fayda yo nga day dran go ya jega day yaka ga mna min de si agra mna dingaranew yego habar gete ngire habar nga danyo namru gulunga kul minister de la communication minister de namru minister nga keni habare lungi chana gashim sheri mohammed yo day curior dan go day namanal namun awonde day minister nga day dan mo habar ne kelo wan la ila la day fado jama ngi kete ka dan day namru fado ngi day yanal kider day yoyeng so ndiya chororo awonde haga dubi kiya kan hinjir ya chulu gire ko san yaay balli aga daynal ga namu migo wolni ran nan namu yoro dungi chan ga gashim sheri mohammed yo dan mo ngi ministre namru go dinga akul ga ni pir habar ya ga dan mo ngi dumon yo ay che migo yimar kal kal yen gidan ga dan aga man naro halama ka kar garan herar ya tal me ga enni gidan ga dan yo chono dai hala dar yo kin ga kin ramar ga dayna ko inar garan de ga naji ko yaji kan ga ramar nga day ci lay ci nga dande kal kal gude day nal nga bodi ndo day ya di yo yi ci yugudo day mi ko yanal ci da yo ngi day di ngi dan go na ca ga wonde kawli ngana yo go habar ga ci ngi di habar ga day namru yo mi go ngi yalaju ki nga dande balin hu yo ronde say min hu yo ronde hay say ki yo yalaju go ki nga dande balin na gar ga yi day di namru go fo dong lawni ka jo de erni ni la fiahu ndi dowla yo nga aji litrana ko dar yo yal wolni nga day dran yal yo yar gi dingi daya yal ga yama ya wonda fara dumu nga dan mu nga haryana kay ngi can ga palais de justice wolni nga dran yal yo hugiri mi go akaniu wak nga yal yal go yalar da ya jega bodindo ci yen ki da nga dan de kal kal agar ko mo kamani soro yo nga day dingi yal ya ya lugu fa dumu lugu dan mu nga no yo harya yo yo ga yal ga day ya dan go yal ga ci pali yoro day bondo dingi namru allama day dingi namru lawni ka jador ni lafiya wonde dewla nga mu no day gala nyandran gi kay di singa kol ga ceyu ni gaydi kani kide day ya halagni day dingi kede kada har yo gaydi ay bulindo day dingi namru nam kalyo sir erni la fese dingi kede kada ay gro fodo ngay namru dingo wana er dingi kede kada ga day dingi namru fodo ngay day erni la fe fu nga day bundo namu dran kre yali aje ga chom nga dan yo lu ngna ciina o dan de migo yo yal ga ichono yen ki danga rande ya gar homu ko mani so len ki danga rande kal kadio lungu president ngi tribunal lungi chana mustafa abdul manan ahmad nga day na ci yuna wadan de day mi go yo yaju ki nga dan turu yo go day ya yan ci wona nga dum go tiya woni bibliothèque nationale dum nga dem nga ngir mu do ko directrice nga dan ngir mu ciadega dane maji mayangar yo nga day di curior day dal ko lawndo bongor ga day ya da capal mi ngi kire kada aga wonde province awonde province de mayo kebia est ga day aji litrna ko dioro da capal mi ngi kire kada ga da pigala go agram naram halama kida nga dan mo nga day mi ngi ishal kida alama day ishal ka jo akunjo linga day drama na ci tan nga day nit ma kir gna dan nga ngala dan ma kal kalya yo nga day ya dawdan ga lar kal kal wa hal nga day dran yi ma ngi yen gi dawago yo nga day ngi dan go dal da ci yuga da ka ngara da capal mi ngi kire jamay kada jamay edi ne gredi o daka dinga dio re halla dadio aban ngano sandu aji talaga yo uche laraba ya nabal ngam koy bolgnaw mamat ke tin tan mun ko ser faddo mu koy ya mu lagarno ka bin technique.

kotera imo kema na robin chap ga watira bar ngum zul tere mi dini manga ji la raba ki na rama zena kan yiri yer ki a hili ra ga du ji ha gi ra ka yom na na bal tak ta ga da yiri ki manan ni de ba sa kan yiti mi ya ga mur la fe le bi do je mi mu ka ra mu ko mu ka la ku re ni sen ba ka ro ku yo kotera de ala da yi man go ko ya char ga la ka mani da yi man yo da yi cher mi ga cher yo da yi heran go to mo ga mo da yi do so du ga ci di na herna ki na her gon no na lu ga da yi di ben do so du ga ci di ber karare du ga ci di ber ka re pi do du da di ngan ga ci bol na ra ka mani e ci ju ni nan de ga ho yi ri hala dadi ko romna na reer ndinde mo koy ngi dinañ mi gëmu dana yaje ko ndu teyen ci dara gi teyo yaje ko ndu yaso ndio mo taral technicien ngi kede ci yaje ko reem taral da nga dum lu bi cianga ciog gabriel mo taral wodi ngi de nga ko lay tonga dara ñen ci de cianga ali mohammed tijani dara ci ngi yaje ko lan lu ngeer da ya nata gabar ngam ngi sonu kala medina mi nar yo mo taral da nga dum lu ngi cianga yonen ne ngar yo ci dem gayus lu ngeer da ina kabar nga way ngi sonu tala medina mi nako yo ci nga way ya ibrahim mamata mbomi ngi nak nako ngi hala dadi mo ci fa ko lay ngam mo mën lu nga piya baratal am garan musay lu ni cangawal na musimon re day dugue ci manan dingay ngoccoy moy indi wa sa kan yi temi dia.

wala ko de say ge wondo de sey mam ta da mbiri asigi ka de simbangi songan ge do ti kutu jogi di soso berke kujula di regi de recette bay lo kala ke girji radio diffusion nationale tchadien ta di kem kujia wona mat la ko mandang nanana bisit signi wujitar wujitir siga ke si kon ayri kyani mbirg kle krang ko rodot malang ni taba ne dan sik ni moro nan dan sik ari ray ne klam banana te kari ari ni moro nan dan sik to tam ye kad ki ray ne kle kalang re kan do ya kada lo solia dan do agi ke ba kad ra se si kem kla ye sik te ukar klinik watin ke ketelai ada ni morog ni girjo ni morog tak ga do 69 54 23 37 69 54 23 37 kut me gi dindo kut me gi diso ku jogi di mata kut mata gi di siri ni morog ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 adi kut ndo gi di jo kut so gi di so guto so kut me gi di ndo ho ade numero gun to ni taba isi gini nji ke gi de jamena tla ngor na jero bu ngala ke isi gini nji province gi ndeng ndeng na jero bu ngala gi ni ba numero to ni ra ni kla ku WhatsApp kari ore yakran ku awrotu kade airai ne gi geba yagno ne ni morono to itam yante ndang laibe ber urkol girko ju ku bo ngai ge adiya jijen tangar gid ngar o yanga son ramba malandu naun kum ko ngai kade nan ber kla yo yangonde ke jiya ke ngon nande dine nuba dijen tangar angel nuba jijen tangar angel ni ba guto ko ndoko digi dimtaye na september ne adi kem labdan gubo kem be ki nyamnat la di ngato jigo moy kran te mbir kla yondo na ne chef ya communauté sarama jingay ni ke sénateur jimas baye na ngogino yi ke député roma dum garu felix ni albeo na de ni chef de canton ko balimba na de ni chef de canton ko kumogo nan ci si chef ko do ngan be gitu adi goro e tawolo gir ko jiya toma jibangar o gir ko jiya jambay tamadu tamida bay ake gir ko jiya ngage tamke manda e to gir ko jiya mualum gir ko jiya toy jibay ake gir ko jiya gang bay bay toni ke gir ko jiya tadu wor jini kiambe kuma yele na ndumber krayon to na ngani ya kiba kadu boy jini kiambe ke benge weta di tam ke bedaya o na ndi chinge de kumalang ke sa ra ke balimba ngonanga kira goroe gornjila gormira kembide kembide ibe kisandana ake si girka ko balimba ga ke kumo go ni rai be nyamana tla malang ni na din simbir kla yon to lo kwando taba to kem kartiar de jumalte adi kem do girita len ge guto ni tik ndo samaji ndo ko digi ndo ko ina september ni bay do ba de ke tukrate ka de ke njir nge guto no ba lo kuma je kem combiante girko jia dj ti paul dimas bay gaw Isaac Tolkoy